0: Y al final ni puedes decir hasta sin día se haya mi mano que arruinó
1: no que arruinó yo ayúa
0: o vale y se ha pedido que y lo veré y que le va a fin tiene en jardín y la ni duele
1: son a dura duele son a dura duele
0: y el casado
1: que se hace
0: que dura duele amba caro galan bone na
1: ayúa cana el cinema que voy a ser ingua kika iyanga orre kwa anna mang ilon na sural arubo ne kien jure nga pakingi wala kien kenin kwa pakingi arunga se zati al jaw wala jaw ne skin arunga suru iting yani lo juel na indala burtur bu bajingi tiba ne ital ilonga lang gabli na dalile akuro ba san ki juru jarrin imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdi le kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilen in kama minna dogola apaja alan din utur rasange a shanne ki ndala ba dola ge juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilongal kurro ge ne kiti aye lonas
0: yasi imidi
1: kurro ke ngara ngela arisifia mama mbo finiti na
0: imidi zikarazo yani ya kwa dildila sial kenyeti ni kwen kan zingal nga al burge na kamal ko am burgeran al jure kan ne ne illa kamal ko am burkan ne ne kamal ko am azum kan ne wala lam bar kan ne kiya fa joto al filanin ko yi misila za si gel al filanin ko yake gire na wannan yangana lon vise sin yi ne kile burun wala fa on den ya zi tin songo nga den via alas ne mos bele tu bele az tu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ay filanin ko yi gilan yanga al den yan zira yin via al kifia al kifia ba
1: ay wo ra nja in bayene skinga si juranya jutara
0: nes jod nyudara
1: la na jidu to ba songo nga den ka uto su hozo ba na jigala jin kwe zai na fala nyanga ba hay jigil anin kwe ken ala se rayem pya jigol ela ken ala se rayem pya din kwe de kiken kelam kana ulala ba ken mai sin jawla ba karo kabani ona mara dun surin yirgi ne
0: kaba en nan wa jazi min den yom le janza den asas le ba kawela zan alangi kirin tulla we dai woren kwa
1: eh jo
0: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mun juru si hal sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wal sin alun wore in juru si aziel hal dogola kan zin mun kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal dibagu hatta di ko lan den ko ni zalan gudle jabi bas mbere ah kin
1: dibagu ja to kere guti gal ma yere jundi
0: alba jundi ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle jan ni wi ban na iman nan tin le na tin ko ya ni itin ke juro nga fo li ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni zikal gudle dole kan ni lalji gudle jan e riya ya ne ske ngutun hatta den ton di lon sin den ton si ay nin si den orofia ne ke ngutun wa si ay sin testes fia den jan si ay sin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
1: Lala ko siya ke ba marandong ini sabaka inin wa u kain kuna li fingiti. Abas injwa u kain kuna li fingiti namas dok aro. U kain kuna li fingiti ye. Kisi yense otto abo kwen yu gut fia man. Na yen ni fia na gut wali enga man. Wala eforo li tarifi man. Aminde yento nyanga na itin dogola fia man. Kain kuna giyal ilone ele ding alanko yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kaya na gudwia na nifia na tarifi man. Iha wile nja ya den gud selfie wala den tari ala selfie. Na juru din sabaja na fingi na skeng ala siro gya na itirik donga anifi. Nes nyinti. Marang, kikain kuona na maikawe. Ye alba tongin den tabui. Ayo arisibang keden kef elefie ye kweel. Dinga gal. Nama inkami aduing alang kwe, na duing alang kwe ya, tari alang hafi ya ba. Duong kwe si kere yang gutin, kere yang tabing, kere yang alang tabing, nama sifwe ki dogala njundi. Jijon, jiba rabatal bedjan na jong. In koron, nama gal kire finiti, kaya mkuna le finiti, ki gafala yitese mba marang. So nga ake bali nankoyo marang. Mian diodo banze, arbayan jarang al kie nyanga sifo reka, na alang kiki yang gutan tari kawa, wala lang ani kawa yaani. In nama koron so nga kakal kanjura nga la silsel, ele uung nama yena.
0: Awel bangi andi dog, lakim marang wala lang yungwae. Zaini ji kwe ni wane jana gujana din gut iri nyanga. Jila siyazi ki koron azalumba. Fa ingari mungkin ki daile mungkin en diwe ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jaddes ke indiele waragalere men ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka duin jale azidik o is an nan en na kerba ne bidin jale azidik o is ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jorti idin na ila farak arim men nga ko ko kulin dien to bun ne rimin ne fa le ki ngari sika ki dan wore ko kan sine ile rises kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jeza du den jale tengin haske ba se duzi jorti
1: ya le se ina
0: ya mungi nan yin jwal dole ke zika ko ronjere ka galine duin saban ere ki sense dogal kezi koron yare baka dog dogal kini si koron igereng en niki sur nga le sheja ides kimba alen duon tobun kernes ingwa ka alzi kwen jingo dig o wizana na aw abale ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke le lombal ba ile to bira di to bira nya ba tani ji alfi kra ba kain dogal kul kani in shakhsiya inan kai duo to bira nan si yanga si pinginas hatta kain go na zadu bang bulones ingwa alzi ingwe ni alzi ka kire na zi ken garara da dig o wiske ka le si kuronga sanga ba
1: hatta
0: gundi nga shiwa do ke ba le fikira aso gwede na ma enes alon ko si je sara ba den juru raki ben anen ko ala ko elba na men ko al wela lan undi kan idi ne wal haja ayu ayi jingo abulo mba wala ken abban sabba wala ko en yinde sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sandono wal we
1: lala se dogna ini ngeren dog yani munkin juro dungo dig ning el namas e ko alin kaminga yen baruka in kamiyar ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna girin waragalen rimmen jana duoyin kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dare
0: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolen e diya
1: kan na kana ma wa san kai ko ne sai ai ago asan kai ko ne sai ai ago ye alle duiti yalan duon ko e le su ko nya yogupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta ni wul tengen aja ba nus inkwa ka otto wel alan o na tare inna inna ana in sial alan duin yen sin ni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
0: ji bara di jar ji di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji yesi ngi ki kurngo jo in bere si jan za ba kayin wu ngam in kayin wu ngo toran den dile irne ngasi ali yinjas ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ati lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: jundi ba
0: yalla ki kayin ba min du kayin abanga opuna kayin wo nga yen intengezias ke bidine inda kaziba zilo nyangalin kulu inda bulinga laiba wala yen gela kamme bazatu
1: e lala sei
0: kangi idine inda bulinga mana yen askal ngaba lekin maran kwa kilal dien kien bulinga gane yen kalnga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den boru kain nama simbenen alanga ja ba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroi
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa embelenyi alkuambor ngoli kuroi ne simbe ajja ne dem boru kuroi ni nafsi dogala lila kuambor ngoli berel na mustakbal ko ini al dimboru le al jang wala lo ilena jang dogala do boka ko eli bo mustakbal
1: ko eli
0: nguto ko eli di surzi indalanja alansi in ya di surzi ki lo ajirgel ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
1: kilo zgirsen na wadogi nkami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko obscurity agis ya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa demboru tege na louna ari elaye longa al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba ki don ato
0: ka razo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
1: ele ko nan sabba sai ma dog ka bara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fin yiti
0: yelle jarne zo ato adi yelle dan bor gi jo ngi abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi bazuran age ka tin to dos kay mba maran ko agidal gal kele na dance dance hursi tirgin ko yani kele na masalan de male kogul aba de male jago ne ndam di nyango taro te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dari do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa kaw kamu ngeli na ma in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam ne sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo buna abagal basalon gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yingiti
1: sey
0: tem na aljane na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Alinchi lisingang yani nyokya inan kan kiyang kanisi inkari dia ki sense yani dole ke ni kang tiana amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet
1: anna
0: ma
1: rabat bet anna o na modog yani tarai kan kuna kasal duka e
0: dine dog damani neske be na maru faiba
1: giro gella wala njemba
0: njemba nasi ile dual je orije yi bala la enne kwal ko le sanki wina sungani mine
1: ni
0: nzi forrenga ke fa illo len kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan ne alin tare ko lakin maran ko san ko jayin koran
1: ko san jayin koran
0: san jayin koran
1: bar du san jinjalon din source ay nin ire jagi ne jika iya ay nin si ya jan nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka mejit si allah selba una den karakan maran bam mitilin eskalde alan ding iyan ko su kuro janne san yor kuro ni ke nan oton sogle jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaina kor inal ire dam boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemme ake ba ille ki telefona alan di yan ko eskuroni ke an ngiya jamba asan de suri siker
0: e dimbe zaina sin de mapa ingame ki kin ayen is no den to le nalin alin korgeri yani hada wo ngi ndarin aka imbaran ka tebil amma hele ze zaman abis zaman di jurde ne le gem yanga ngo bakana ale du
1: la la jani awas
0: jani wo aka imba
1: la lai
0: nasi hali an wo ndarin aka imba ile de mapa le ba amma ga ne kan ne ko ne egal jina ma tori jaral ni wa junyu na na zel
1: la la ele si jigal kel wanga njawo udin ne jiki kes dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dirfo was tobanga ongale kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ki sense ide jina ma abaye de njurwa jaba gi kin tobanga o kela do san ye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu no bulen ken tobanga o wari ye na ko yingi la la ba jani do imbara saldoro gan ye mo
0: aba elna aba to jani ba sare ro bang wore kwa ki sense ki agolba inelo mbal ko lelengi singwal kin wuto ngal koronga ge kul ay do be den nuy lengi lowase maran ki ko lelan kuro kani ki sense kin wajanga ne uto ngi nel ki diele e jenge ki ayenga sa songe nana ma ko lelan hulule ki ki lelan ki kin urre ngalen ko
1: jojale
0: ne kin ko jojale kuro ne kin uto ngal awel ki duobi duo elengi bita ala nga baba e gan nana wadal din ko ga ina kawe ki de bus kuro kan ala nga kiro ki ko amba araka ina lomba diele songa iri kan wala di le songo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ko daldin ko al duo bi duo ritfi anan si sare si zati na san e den jan si nyinti fa illole no kurro kan ni ko nyettin sine ne lombal dayen worre ko si ditini wala duo bi duo ne kurro ken ne den si erigen den si mawhi ba ken lonfini anan ina lo si sunga futoti ne ken runyo na apen ina lomba dalin ina tarihal kide ingirsin lagi maran uto ma sunga gayin ne lonfi si diere gisi inni alanji diere ke kirejen namaz dog dan sawo kelkam ne kay nganas dan berata bunka asai
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kayin alangi kayin ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaytitines kanyunti kayin belanga kitaza kidiere kawgel al yei asa joengi kayin kayin un adenyaale

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyati ni kwe ngal bago donga giani songa kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani songa na tani jainga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenna jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga nan si jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan da Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni na sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilong donga gi anni kalandain donga di le fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyatinin ko engi donga kaniki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga kaniya nanama do ko lalan kangi ki majiran dara hadiyang no do si daim ber te bun ka go ala si kanga ne kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyatini ko en kirsingo na namagal ko lalang kangi na mugara.

0: kirsiŋo hal in uudok mugaranta jiŋyan kwese alsiki duwo kerin jaw in utulele wala dok in loŋalan kundi
1: todok tulia ibana makisense ingis emin alan kundiya kangene ele se emi ji asa dinyi an ko esi ki duo kerin e an ko egare nen ja ji ele duon e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule en ja asa sa to le domi ele di gile man indala do di nungile korolle kari nan jitti si ja nan
0: na haddi
1: korron ja awli ngan yani dinyi an ko esa sa kila gare nan janan yesi denkel male jirso an ilui ne yeji ko dinyi bembene duo an ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare ne ngai sa pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel ji nan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere no sin jwa in juri ji ki ala bundul ba maranga ba din toppe lan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si ji test test jaw an ngal de in juli ngi ere na mas dok den de jela no sin jwa jiru si nan juli ti na ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa ba
0: jiba sin
1: aram machakla jaba bas den an kayre nyan mas njwal inen inen jani
0: ki jamal ba ngal kawe
1: in aba in an si jingi din jalum kasi ele kel maso so tara ngeriti na ma hawile nja din iyan koy si bedil alan sin ki le duong iyan koy gare ne nja na ma ji dora jawi naman dog ding iyan koy yalin kami ngal was iyan koy ker wala nyes ke eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan koy fi ne ji si mais indel ba badil asa enjal dig o is ke na kase to le si ba a gundina inna na nja na ma korongi na mara enjwa in alan koy na ma in resi na pe ba kala onus iyan koy ker o
0: na
1: ke eldi na ya lonza
0: as berem baga ka kwadi ya kene shawre ngako ba
1: a kami ngaba
0: na mani je na zge ha kwadi ya yani al asa ka alun kwadi ya kai mungin na ye je na ile ton dilon hon le ya alun ko yi wasu so godi ga jana wori yang na ile ton ga jamba
1: al
0: hatta le na
1: so kwan ko yo
0: modu savi jidden
1: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang na maskin jaru nga se pal jemi doing iyankwe kwen sola su dwe zorti ba doing iyankwe rinsi inanga fiba doing iyankwe tudle inanga fiba na fiba na owol asa marang allankwe ono ki eldi le eral ke tomba narbo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ayba ba jenna doja ding iyankwe sena sinjwa dig ou iskeng na kike tudle ayane ba ba dira alan ji yesus jawmine ki allankwe kere gel di wala naski kere gare nanja hawele nja naski yankorronga dora
0: jereza
1: in namaskare fingiti kabay ne minga jirsingon den nyukki jirsingon nyukki namaskare ngamin jimin degile allan koy sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyle na jiyo san ketti memba na na lomba jiyo san kerjo aw na gaida ba yenen kaminga yani zey tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa duin iyan koy tong budum koronga la keba na mungkin nanka eri ana gisutu les emba na denungile tulle maranka al inguel kanja ingalel kain alan yomka wasbundie wala sharindio ze afrit binu sharindio maraten ba wala sharindio marra na bon ditinin taranga na sikindo gola bayndok diam pay barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon lamas yalla dembe le bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele digle kana skan matti waudi ne bele nga dinga ka orundi no skwa so do korrongindele mungi ne sinya orundi o kase bele ko anas tulle ema na mashkula kan ta gas waba na matin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kase simala ikariba yang
0: yani ambone din din jensi
1: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga low nama ko ede nama jumel ya nama fajire ngi
0: nama
1: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yisifia ele sino perraba na haddu
0: nama bum na bunde
1: ele ide jajjan skela tenge nga si yowliti kala utanga jelo ding allan koy fi na gisu jamela wala fingiti ne kuy jumel ines ele kay ne ma setan.

0: squasi tas le kariti ne simbe a jegi asi allan ko pelan songa jamma le minkidi na dine ina na ina na feba ide ele jon le albon o dinga lan ko esi numu sinjua al elonjiro galan ina na ina na ina njaw indi gisa jijaw kasina jamma la sai asi joldungo indala aba kele tengaba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyan ko tengen ka e binno abo korronga ke an kawi du no source wat ignen tarata nan duon ko intemene anan duon ko intemene na duwa ay
1: lon ninal moaje kon gode ke no moaje zikeli ga ay wa am de le harri ben kin de nga na ko yoba san kien jay nga checka ay zenina je jo abo to amin lon na jay nga e jimu gi ne jo duwa ro ka man duwa len den dule bare nga me abo usbu kullu kullin den dio di source check jaw na jolu
0: e aywa
1: ki korron
0: kaage
1: ne gen korron kaage e dien jay manin worge na korron asin ke bol do dien bele kelam lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na me induzi jan
0: aywa
1: inna me induzi jan na bonu surnga si bolun sar ker dog na me enna ilang irrimo
0: aywa
1: ja to ker dog na me enna ina khalas ila defteral tokenga na me
0: surli is na ongal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin ku su jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwala non dan jar fe no ma nyet jinya
1: aw ja ina ma ye na kurun hasi in eri al dan wore de ani in de ni gigolal wore in lolen kuro maran den juro ay ni long
0: bas ba in tengen anjay
1: eri sikagil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nguo ngadu gojana ke kangi ye waje la bal du mbe on kharan ja batala ke lekin waje dio ke
0: e gal dio
1: waje dio enal ke no ma do ke hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
0: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se basse
0: se bajwa
1: se basse anilon duonde ngwende menal abon kaminga do basse
0: se
1: ziba jo idina abasse abasse se baba koronzi ki kazin tesba
0: asin baba asin dile na inkame adini aturu do alba ki bele kirel maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jan ke sense inkaminga insani kweden duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke abadele pawo taga jando asake bade hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
0: yani kisense yani abajidu din ton si jwelingi in namadwin ne sene yani aba ilon skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolwengi na jota san jawli kuy futanyum ka in kami aba ilon na jwan ber kalmat tinjua na jo tengal bo jua tabu toke ya no jena rutin jua mara ine semi malam tabu toke ya wali tul na tabu toke ya dok ina lomba la al koro jam la ba jo na in deren bas na ma jey ngana wa injua
1: balan gal jua jaban ko dang ba na ma galen ne ngwa gal ile si gal kam ya ni wa la la ni ngwa ile si alwa ga ga duin to bala nya wa di ni do ne nan kam mu gine nyoko
0: kala skul jum
1: na ma fingi ne ngwa ya gel ka ila la la si jor bu bu ya jaba
0: bu bu ya
1: ba na ke la juri
0: na
1: mu
0: ko ya so ga jey ina wa injua ji so ga jungel ki yenge na jersey
1: ya
0: ko mu kin nan dokte wi le
1: ya ala ki ya bar hadiya ki mo hawala de si al ki kami ki senze ka ji be si long ami ilon kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duo ko el den jenke na wori duidi aribi aribi insan ko ze real to nga ke ba
0: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke lel erbesi kwa ji so nga ke lel ina no do waring al beleke ana kwa yang kwa ntasle a ilolo al jinjo mungkin nin duo yang ko se ajegile nin ding aki juro ati lombinden sabaka ngi lombe
0: ko
1: lombi kang dok sungare sungo iloleng nen kwa hata bay masi dok kwa no tong real tulay aba duong esi jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilonga doing kinga mati jiba jaba
0: ela ba katie na jana dok bay longa julu ne julo
1: ina jaba indala fa ina iloleng hata mushalang imbwa ore kwa in wuda ile tolale ba kiel dulding kwa kan hata lombi akwelo
0: kisense bele sei
1: e lomfi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lomfi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
0: karkang ni an karkang ni o yani alan yani tengenga ke indugal daim mawlo ya alan kikela sia ko ba namadok dele janne benke na kan tongale namad gal Yes, ko yin do gaila nde hikma ini na kike anko.
1: Ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne din surle ridik janne jaw nama do rike ina dan warle alkan kan nama do rike mugara na masalan hatta surungan den yeren kisense nama do loling alang sunga kain balaka utanga do kenge lakin marang lumfiden do berlo lingwa yani ki kain surunga kinaza kan dua ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inama ka ke nuwa samba kala welba alang aran na falo fo ki kul surusi muhtaja kan donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarnga no konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki alkan leddal dire kan na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin da wajimi ba asan kerringel na den jerringel lalan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jainse sunwa iti
0: jain iti na ji otos jalumba atonga juro jaungiti la ajaungiti ba dai mululong
1: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masalan yani jain ho iti yani du e senjen ki tundi abaji jain si abaji yani du jaungi kisen seven kisimin e senje marang aba janna jain si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shafaga jaw kisen se ilabaye bay dar lele sunwe dar joke ni kuluma na ji jaw na gina wari na sabur wari na kilom vindok
0: asri simba
1: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo kisen se bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa
0: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribi eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ne fiane ina loba lomfing den jangi ina si sinyi ka do sa bangaren do bangalu alkini uto aga tir donne kin si gundia
0: lala se dimbere se songa wudina yani jiddu aw kinja ngale al jaina ko to al jabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na as jarren aba wala kidin joru jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba duobu duoslong tengenga kelal dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duo barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela den ela selfie al molo ini yekeken kurwa lai banasel kangi na dai molo ile bele se faktiram piano mankela tengeng aleja alna manye na dal dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiram pia la na nas long dal dinku se aba imbele se tengias aba yani ile aba erifi den juro le inalanga jaba ele duo se alkanani walal kurin tara final dorale pawo awne imbele se songwa takatini ran kidele juro ka udin na dai molo kinga se ayu rin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resongo dombore nga war kwale namang ayu duo bi duo long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang rile kinma ay jeilba
1: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kulu ko anya ti ngo ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duit
0: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin na njiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kilman di ona ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ni na duiti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamma ile al dembara leke mungkin nan dembara ngile jamma ile mara den kilma bayla digiselo
1: yele indo
0: ki jalon sa zenin alkayen abon aboru in kaminya eri ajja asonga ajja anan simway ba nama kilma pis ami
1: albahar
0: diol ba pis ami na nan simwal la ina ja na kilma pis ami ba
1: yani zenin
0: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro nama jan nama sani ndiye jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lombi siski bismi ngi na kamma na ya nungi ya ji kanjiro ma to anin ami do faida
0: an nan kert kele ling izi la do tala pesa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shaw en den kilman shaw en zikwa
0: in nun se tala pesa la ngamba
1: e gina vilan zini ya jeje ba gina min dio ke fa in gina halifikra ka welin inwa kilman den gana dio a jiki jurnyo ala gaskim
0: e lala sei
1: kangi idine ji kilmadin dio ke nalon venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fo jaba joya jote wasen kilmazi ji rasan janes a enjoying real so ay kadwin ngi tinga zen ngi gi barkaming ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
0: nan ko jejele jen wala dok yani
1: anjuroba
0: na man duoja na maskin senenga si working ayenga si tuwa kelele le jage na manjwa yare atini marado kini ninsi juru le aba non doing pikira si eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
1: ka fila nkwa ga indo yani mungi nanin al duo kene kiken utonga e keng izifine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ga mush warre yani barun ko anya minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne keng ile zivianzi ye den surisi de winje
0: na ikame elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizin ngilal al kwasi jaren mungi ne sin uta musu ma gizin angil
0: elal
1: marang zeninal midil kan abon kemi ka ba hangine kan abon midil gila bay kil musu ma zimi alin kamin alba asa ululadi na kamal na
0: kamal na duidi
1: fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo ki ngene si jaw al juel ki lom vin dora man ne lom bal ki del din ja ngota ha ke ni an el
0: dia
1: na ki lom vin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kil masimo indel no
0: se dimbele
1: ore sabi sabi hatta din lo no ko ede ke ya ni ke al mim ne duo insani le jana na je ja ki aduwa ban son wa ka muni zeni na jeyo ba hasi kangi ne ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi bu mungkin ngi jizi lom vi sare ilele iri
0: ilele son wa iri ja
1: gesi abaziki kelman dio dimbar zi duwa jele ne kelma gi simo ga sadden ni lom vi sare jizi ngi ilele
0: son ilele son wa pelega
1: marang alzi dimbar lege nungi lay belele dali lay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din wajile min din belel min kin jawe ngalen
0: na dog dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga ratu lenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarringa sabakela wala kilman den aninga sabakela yani min nin karin jegil day mawlo yani kwasi jarringa ini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le na mis ele le foyri kin namo songa takatini san ju duo eri si jarringa na le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji a joaba e abazi din jeringa sa jeringi kitule ke ngazini na jie jomi
0: basi
1: e lomvi bas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zeni na albuwe mberen kasi al in pile ang marang amin fal uro kwali mbile ke ngai la kulwe ba mara lomvi logi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin kide mbara lote ginga ba sore ni egel walai luba wala kele samba
0: ala ba kamara ji duo ker kele jisela
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami jidi ni lom fileja din kilmane din jan kullom fisi yani a kin jenga ban tulle ja lom finden tubun sare den tubun nasin jenga tulle maranga bas geying na juela lang kikira janga to ya kwa janga zijenga lang injami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mba kila irsingo tur umra kila duwa bang kena doeti jino zene la bamle jere jino zene pa ingugi sensi hasil zine ki
0: Tagalolo asin jawa namas buldung abas gal buldung re ella duo digin songo kire asa ji otto in si jaba marang kain jurunga doga felintia bele
1: ta ni ngel lo ba jawngi digen
0: ni ngel lo namas buldung ya no mestarra eno mingwa ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: ngel ka ba singa mena jawngi ne jawlingi odo filan o mungkin ila duo ala vigen nan ki gen ko usaine sing reito doga ke ba
0: namas gal
1: vi do njundi ba
0: e gal namas molo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke ba
0: marandok in usida injoru de ina karti bay kik yamanki in real aw alang awno unde la du eleling amma bandar elele son korngende inde kan mesene mo orre kwa
1: hada de basalangi modilele do kwa zonwa do inan mungkin ninji basala jurgon ki basala songwa kirene songa ingine el du shoalata basala shoal amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
0: ingel ba janer ele buli zigi den war
1: ne den war jene men jamin injal ka atengal ka wel fa innu ya jama awnu sin kalun worre wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi jizi bari
0: dingina
1: e aldin dioke ile ye lomvi a yeragin kwa yasi lonken dogo la sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: kinin
1: den diong enni ala nga ko wani surnga si e ko jojan ka wono surnga si bo taran du kelel surnga si uto nga sunga inan ka kina yeni ki dien kirsin oto ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kangin eske yang azim midil ne kien jainga ki kangin kerker ke totani duo vata alji eria ya anaje ile hiji sikurugi ini
0: e
1: nengiz jumel nengiz embera ngai sai jua gelo korang alji kien
0: anja alji ke ja
1: alankaro ona ki duin dora hawile nga alankaro inan iru o ya kaman e ile real jija ne kien irijo ye gizi algi zumer ye ngiz
0: be ye gizi iz nyenti ala yere le son eri ya
1: u jang yani ines benen bagi algi kem bena gele kul jani lor ye ngiz bena gi kem mofta yani u el harin kem mofta ato abe le reina jayo basin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na le den da winze ines benen baye ji ayani ki ki dora yele ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzeni ninin jiti yi tafasile na benen
0: lara
1: ilolen kin mo kwela san kin kwasi midirin galde yesi kin masa sun si mo indirin alji irigio al den bara irin ya ilezin silon al den irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irin ya yesi nyinti si
0: e gan nyinti
1: kuro enni na sin benen jias en la long na ken song go aski abol den ga yeras ken aba nyinti si na sin benen egel kan gi jisi kurani na din song go jo ayeran gin kurani an ji irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
0: ki kan dan yuru le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suru ine ere jawrti ne in yuru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan orresi ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asai ayeke ere duwa tel ba den sursi ma ele ne kinga
1: skeru duwa midin zingere ato ajing ilon dimba resi kuro jane ne iri nyangan aris bulong songong bulong ne nyang alden bur dio kore ne ngene ingwalang ona kila porre nga iuran kila singan si nang na zilanga no nunga mo jike mushar ga sama walas bum
0: kain si
1: a mushar yella iloleng
0: la na na ya orre dungoy nang orran kwasi
1: gane iri jegi kwasi na iri jegi kiti na iri jegi
0: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zingam basin jannas gumni tina ay jawna jol basin dimbara zatu longi iray jio ila duo kera bo di waren duo ay banama jenna ma yesi
0: nama yesi tenga jani wala zde mutta bo man nama jiru duo
1: nama jiru duo jang fa inkam nga longa dingan al al awan kam nga duo ren surzi ki bodi ni ne mo fini tini jebiti imba yene
0: zda na dayang waren ko sunwa ga
1: sunwa ga nes ka alun dayang waren le kine iri kenge
0: mara nama sore si yendo
1: dien giti nama sore ngazi duo kere si el zenya je jwa nama mufta el duo kere garib asi je janu ba sare ba sin ko kai salum aslan jiki jam
0: la la se zeni na inka ma dinga ba daro am ni ba nino am daro ala nga yami ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal ilona asay bano junyo na diwi ja to albas kem barayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luyi ne songa ge anana ilungi al koyli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
0: ke aba isra
1: fa ki sense borre wa bezilong as songo kirsingo na ki utonga songa te tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tine ni idina yesongo songa medic na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa nama welengi tina ni na ding e nazara oreling na gijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forrenga atingelo ni ki udon tulenga ka jil inel undul a tulela nge woni gidiye ijabo
0: e lala tarasi barabat asoyne tini nan jamal jani na ki borena barafottai na worre kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga so wa ingis aming asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la baka ngamin yani otton sokki elen kirsimo anan do jualan ereja ki baragara nan asa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to levi yidiye se ide kurwa jeba wala den ditini nga jundi ba ba jelune e longa janyi kweel di ngartum nyima nga jirso neskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyima jirso neskin ko la nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skai la bele se emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duotok irtingo la duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbara se partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlenga dok nama skain dogolan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na ruñ dok o na kila doro ruñu san kain tenge as kelni na dok alang kelage alang borun sigilage na san uhunga sen a jersing na wado din koye ke na belen sen a resin fuga zoba anne kwan dioy annam fali la anna inkami un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasa songa jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filanin ko kwasa songa jilel ela zakai na ringi nan ko itia resin kwasa maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajanga ka ndolan sabayane ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dola kunyungul elale songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aduta chwish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kain doga le se ona itin fursa kanni ne yendo kirsinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sun jual au nalia aba dengin jago nama awi ya au nalia as alamba juru lia sai mana o yingi karo dili apa ang mara utonga kula salon mauri naka insani ko yang au na den arra aran nama lia awi ken tenga kinle kain dokola su songa gasren ko na wazitia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga aba duo ke na keden iyan ko na tines ke imbaran kien dien tongio ba una kien korrongas du ba witi inen dok ersingo gundina annang tinin den no si yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korrongo do ba wi niski tulim ba ola no surse a hemba no unas gabala bain kain amonga kanas bain ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala si jile nga zami mba jie si keli jau elan si jami alji ba iye si bagi jau nang iye si yane abo din iyan kwe ke gafala kwa yana lomba ay le ye jisi keli fia lala insi ja ele alam kwe jisi ele son nga kwe nes gafala kwa na jiru amo abo din duon ke gafala kwa ina jaba ay duin duon amangi ay susonga ikwe namangi anifi nas gabara belen ko to dengir bata santa wong lala to munjo yi ngoro juro ele diele en se jaru o kit al bagi no surrisin nan kelmanti yi no surrisin nan an kin dola to le burnyo kin na mako yi un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni o no lo to putta nin ko embir singona o una yani daim ba mal ko alan ele ya san ki amonga kelmangale arina kalikariya to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina juwa sanun yane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sense ele siki in coming al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amolan je na jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan je na ker na belerisingo bakiting marang ha wilen kana min kayen tongale kain dogola si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele sa julubba indok na mata katin ya san ki orren dio kay na hawilen ka na dai orre si kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a ka binga si kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga kem borungo su kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai bor kutumo asai ke borai na bara sedo su asami na tawas aldela otto tinyemelin ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karak del din kyan karo su dire iwiti na biro su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi an mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a ba silom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na skai titolele asai

baabo kuy ara etedok kinga alanda bele ki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem belen alba duo kire njaru juda kani de njaru na may sirratan ne kema ta ba na in mitil udon so maske duo alba kire njaru juda kani de njaru may sirratan ne kema ta ba ide imitinin dio nama belanga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajaw satdigen ajaw do asagi ajalumba satdigen anga ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin to tok kirsimo do sa jia yaromba sa dia yo ine embele bingeti neskin asin beleng do lodik leke aburu ke leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa jaromba ji nama jel ne ke embeleng ajo sa dia nya yelya nama di ngelle wata jurngeti nan ina long making way nan kalnga din ki mota nyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan jinima dembere se ye jinima su kuda ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Labele tok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa ma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa lan de ara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kring jaweti nui kring jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona era jaw nui kring na lom balji jong lamba jilong nama nui kring jaweti na janne marang alang ji gidin tabu otang ara jerengan in duo tuing kring al ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo aljuel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duoy nama ilayingi na in mitil inambileng dok ki al kaukain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis inyindalang kain kwasi songwas inyindalang ini ne duo alden jaro ke ngabe yei na pingi na esi ki britan na ke otabawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namazia nama duo keren belekel jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingor rem kwa ambele kira jamba no kwa kan ambele kira jam endalang namani jang nomas kwas erdik eleye nazi jalum ba kai

na eteer kidok na makwel anang gising kwa du al karagiyo nus risigiwi al palgiyo dawla pal o burupal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yamasi din guti la jawli elayin lijiba elayin jiyo deling asang gujiwi nama jayi nga nasi yamasi jawli walgal nama jayi nga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujawli tilaba ye barun jutumo elayin na liya yeng kakire kindali nga na duwa loy lena kebo kakire na zi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na nga al king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa niyala sa indiling yeng bakele nama kari dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawwebo gutogi na kwa nga aratu leng karul borun kwang arra karul lea namas kiwe ki udonga nyet al yeng kawe namas kawle ni yeng ki yeng kawe nga al king kwa udonga za kanga wal kurung na diye lole kikwong na ila kampi duo ba ila mpi kila udonga si al yeng la borun kwang arra nga na diye nga arra nga na desi yeng gutu lea kanga ba nama ki guti ndora el na kari nama kwazis den bere pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyang ala sekundi nama kenge ne kenkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa lo si bau kila kwa yen wa sakal ngabo yemba en kaminga ali le duo embelen inal dayi al ki se dayi yeba den sursi nasbi ye se ba nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke nos kurwa ge

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumule irije ele gut banki ele borun belei al ile boruleke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga turti en jutumu ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sursa banas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumule nama gutin jake na ki ngwa alan gutin jale butokare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala gal dain gorre ile al kiko au nas jalum ji erital gire njau kan jau na jibal ba din susi delle njau wala kwa kerna si nas jau wala jibal ba din susi jau wala mas ji ota jiwi nama dinin diyo jan na otanga jau liya den jagin ele namas jagin nama haddu indaram ji kan sin buru jang ila nas ki uwa ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangi lompi bingas ini nabi ette nama boteng alande yon roba kwa kin al kayi na tare kawe bay yenga delin na kayi na kawe na kwa kerna na kayi na kungi maran ki ila sin akwela nam kundi ki inkwel dobi duo al ke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ile gutsi al pi den alai ba al wenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niski wiel alan si kien surunga si kien surunga ne ka kire kini ne diem burusi kutumul na lamba dele kawi na masin dinia gini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kin alan guti ngarin gaila ila na kin kwa yembe su guti nuskurun goe na lia alan ka wuna kan wulu ngasi kege kutu benka kida embele na kainsi na dela ka woba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yani ni na kisin mo asan su tsikanyen dinai yani dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: sani da kai ga kan gel jam kwa da in barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wen beleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da in berusi kabe na hatta ore ya ker na za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren ga kila da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinu mai dinki pora ininka alanki a wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngalin ka asanki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alanki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dem bele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aileng gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ay ba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yen kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bu kayli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka neji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non toge orren non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na ka kire kara lia duot al karake ne lew garin bayn kelifiana bayn kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram bayn na dogi si lole nan taras girsingo na namagal wo tobare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi kopo na gi dok aininka ilure dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boruda yin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adan gwengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ki sense ide alan alomba albaki udon balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elen un juengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwengi nyeddin al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yato e nyeddin alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yoba de ngi se rengel jise iramba ilole na mai belan ke sense alang dimbara se joyenge anang gitie ba dingi ba jijana gitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jumi ngasa jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru dai ngese kabe idingis ke bi na kingase idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirgi nga u eribi eribi ba it kawe ali en kwela wala gal asa en dele suru magin ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok enze ka en nala en ke na en suru kirgi na ski dok suru kirgi duwalang el neski nga se tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na inak nama gal roze dembir nya jundi kaungu njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na suru se kirging elang daimbo rubasen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir sumo na nama galin etiri karin kain kajam ko daing bernamit. Orang udu anjale nama yani tumbalin lagzis kelkan makayinga nagal dogingo kerekeri.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masana pora ki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masana na dai kania incoming dai kania yek gizi ki na dingin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birsu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsu ngo tulay ila bes ilong al kwa gen na naji begure kinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin al gel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo in na maye na firje na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ila jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nyalan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambay urung in nelang bayis ilong alye donga mara alanji janina nananana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jem bayla nyet aso kikin kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog si kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nela njaso idi na lompi ken dom berele dog in nengwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba je alba asay na alan antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka na kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka ban gi sambiling ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kal nga todik ding duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kenina kea nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokien kenina kea iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagika na kain udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogisi nantara zirtingo yani ala kika una donga tokien namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi ya taman pur dunga kwa lwanji bele dere la sejani lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye gigi er ni jia ba jero ba jele yaman gigi sini ye ba gisi uru nama dinga le ong na ke bora fatay ka yenge jam kwa na magal ine tiri karing na ase kerke inga na dok daing jirisunga in daim buru si tabun kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

tero kenga ala metil digin kisimo kuingala na dai metil ete galimbeleng acha bot arandu kello aza duo bot duo barasi arandu kello aza duo barasi bot arandu kello na imitil jamaili meski ngasu ota to lagas purgiti aza duo barasi bot arandu kello numa kamuna de kirsimu na marang numa totok kabu na ititi kirsimu arande ngara karang deng ara nama imbeleng imitirin dio duo al elenga le ka au kwal elenga le ka aule duo hosi mani ajelbo duo hosi mani ajelbo isde duo asagi aya duo asagi in jalum al inang long kege lota wabubu duo aisa gi imbeleng al inang ja neye apiba de imbele ajeibu ane alang imbitili nga ratu lekarang kem kwa nasutu lelingwa ini dio imbeleng duo aisa imbeleng alinang ja na alinang ja al inang beleng al bele inang beleng naye apib naye apib ila bele si giro ayab kangi na bele la aba kisi ya kanga pib na den a nukta ngale do aisa imbeleng al do aisa imbeleng kuskus nengi tabu omol mol nangi kilokuru neji as yarumba neji as jenom doke na jisi to monor ke bere na ngi kilo kuru na jide ngar razalamba na ki mitirin dio ke asa do bota aran do kelo

hiraldu alkewan du berengal di mani ulal di yaruy dum uraji tapi ne jiden arraji rengal alba benna boyam bersingo dum se ngwa embere alalay ne embere arki ne kwa embere al wo kwa na yi kwal kuli nange dina ma rabbe leske jam enal no banni ne jezal men do ye ari giti to mal mal na kilo kuru na yote anande arajara na den araka nga jerelba na do it al kwa kisi mani ga tiel alke ngara to age bo nama ilaingi na inang kanne nama ilaingi na kwa kelon kumitia na nga sutu bo kura ne kilo ko mon mone ota izin dio ki ota ongal dien kisimo in metilin dio undula anem beleng asa duo barasi bo arandu kello noena long ne duo bakin ongal kinin dio jio duo bo arandu basin kello ne ila duo sa bo arandu kello ba jiskerin jawi ne ya aira kirinyawe baki ngalasi na kirinyawe ine kinawa incoming di dual duel alang kwa zamana jang mani alang ding orren kwale dual duel algi du bele bele alang den ara tudule ngarang alang gede yisi bot aran du askelaba mu du yoya ne kimulo songa ini orre dalen orra kanga dok alkadu mang aldingale wasa aldia kineskawe wasa aldinga kawena aldinga na mitila kim kuli yenge na skwase bela senga belenga na marandu albundi kenge si ya las domba niki imbeleze kwa imkwa du abaken uonga mitila jundi du abaken uonga mitila jundi kera alke uonga skundia na tuen alang den alarrang den alarrang kida imbele bailong alang erisigire nja na den alarrang tulilen na sinjalam ingiri kangi na kages pungiti rangena jamba en tulla laiba na inal tulle au ila kwa king gira longa le kawe alba ila na tulle na yidi adjusting alke gira zoba tulla laiba na le bele sew marambara ila ngina gidin si ajaw tin si akawe unanda ngi si akawe na ila ngina kwa kolwe in tulla laiba

0: Yes, stane parising ale parising ases balance kwa. Yena mas yang ase balance inkwa. Aba bi lomping ganunang ere kuranga bang. Bikie taring ang ere masula alang abamba. Maranda bi lomping ganunase giremba na lomping domborengan diosi balumsi ya masula ge. Alang eri iti kawal al lomping kungile tulay.
1: Yena mas yang ase jima. Aliyeng inkemi asa eri it. Kalini alompi kwelingi alante bung erepia denjim de lole akangaba erito bir aljundi apapirezinga kawringi alansi kina al isak kaldebu kenga ba ila inkenga na yen king surungasi sa sunga erekawling
0: ka diembele cl yen sa sunga kurunga yen sa sunga kanyul alang kalnga asang kalnga Isa kalda bude da diere awol kang ela. Pirjin dikpia alan yeng sekea. Alsi ye lomping asaye lomping kwekea. Parisenga kien soronga se sasonga eri kagili. Lompi kwelingi ba alan den tare tule kawal. Ye dine se teapia na den tore tok dok eri ajagiba. Wala tara a kengaba. Alan se tare pia eri kagire asa lompi pia na den tare eng. Ke koranganyet alamba isa kalde bute tale wai
1: kabas in alum lompien jani dawanjale alansi kwang kilmangang kurinsi enga eri kurra konga kilmangale alang isa kalde buden firjinsi pia nama kurusi kungi pali eladio alba in kamini al yen sa sunga kwelingi eiker alges kasi longitiel in aldile Isa kaldebu kwenyi alan duosi ela lole dawe mpia al ye kenga. Na duo kuru minding tu le akenga ba. Le amasik le nyanga isa kaldebu densi uragasa enga. Ide nama kungi pali.

0: wasai ki boraina borafatai orrekwa kainga asandain berate bunka go to na magal kel na kwel alan kirsingo na maina na dain berale akiriba dain orrekwa songa gidon akani lobilo albibain a in sai area kan alan bika kireban erengan toga kinekusina lompike ru ngoro manje jana kino jana ge neslom fi efero nekit na kwando ngake nelom fi kulo na kinesalla ge neslom fi jurunga na kelma sursawa alan itka ayle kyo ngasi jan na dogna de la kariba dang meram tolla ini el ato ela na dog yesi bot kawi na dem orde si dong ini jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa ay si bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a en se milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kela na kago to baye sok besok tete be na kundul asan dang domongo witi wala gal alanki bingankang
0: ke boray meram na di orre kwa sin dong ay jani a orre kwa a dain jingwe la illa ela ngayi na dog itin se kene nen kawke kwa ndali idin na kwadi aka insi na pelle trim nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na dain juru leja na dain juru urgulo ela ngui mara kia yanga kenel undila manin kay jingwa nyet ke forge au min intilena stes tes bau na tete ya bau orren dali sirim memba iding na bele sirim men jallon pe do gerru man yino la jannagi idi iding na kella si idi jaru wal gieni na dogma hinan bano gina corona kono dentum balkel kam anama kinga nas dembere tabun kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain dongang kago kitulling na kikil mangsiming al dayen gwengi yei ne diele sa diswatu lei

0: osoy kikil kibora ina borfotta kikil men simmin kay nga asang dan berata bun kago na dan ji walin belin ki ay lole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay ne te bun kiyoba na askalumba kuldi nga alkagul na ainin ka alang lele kago a kiborai anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kisi asiger gi don kan ni albel na tarasi nin ko en bago na rimmin ba na ko kidal gal ferra kawe a oto en ma do gingo ka kire aliena majiram ba ingo docteur kabir a kisi en se kuela san kalun kain surunga ki eren kang na alkan ni na sogokin al undula idina na ko sogos kaole na kidoksi kaola aslum ba za kain ku ni maran kuela san ilele sunga e kaola nama da gwela lang ingo ati ingo alang e nanti nile alang dayang warre si kagil wala gali dure nga dayang warre nga si asang ingo mong nanti nile alkuang kieng e dure nga utongan si kaule na kunyi nga ki koranga sunga e kiro si kaula marang ati ingo aysa maedik diele ba denja diktor kabir ban sunga tole idi na warre baye yeng dure nga alang gis warre si iri kagil na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeina na na na na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelalan kale jago betta hadi jago
0: ki borai na profotay meram nagi nen jingo ngayngi orre kwa na ki ba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surunkan ala rumusa kan bana dindi tinjam inama denji won sensei ki alkai ne ki kwalkeri ne kai kwanjure nga alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburwa kai nanju nga na koromuni dia na kwa misi asa kaole neski ilo kwa si testes kwa yo. Na kii na maske ina ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bouna alamna asa au na kien keke nyet baga alkuwa kit kawe algut kawe. Na maske in na kwa njuru wa stare kawo na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abaya si anna si ngiri ketirin doko wala alko enkere telefon yas jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgunas jenas orre gansar jana jirsing alduoke na deng boden donga ke neskin karba nyet long lan si longi aljay
1: na kayne jami
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kiki e sursi tebunjo na in akawe ba alan kiki e sursi jirgel kayngi se abo jumon duo ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga lo ko al kenge na TikTok ale na ma duo na ma aw na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas nim batari way wala na sim burgo nga aginya numen ko ka ma sa al tsa telephone ay na pa ni ni tar telephone ko kire nanki burgo ay na felle telephone la na minke ba reyngel na sa undul felle den telephone na minke ba den jeb reyngel la kin todik areas el banan den jeb jingi abas duo a imingi ba ino may nanye ineski surunga turka ki al kayin naman nile kayin anang duo di na lompi burgu nga ini na lo leja na tarasi na willigi na kusenga kayin ba na si burgu ake na nchitongke na kikeen doko langi inga belemba ka albam tabung abung ba mbeleng altari o nama diyong abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kaule wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ine ji nama di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pa kindi na jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alanki kwa waki benki nyal kwa ine kenge nalki danji ngwe na kilel mainang in nama den tarif kuli na kwa lalang kirsi yonali akin na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Ne jirgingo nga lomba alba rigeto gin diyo kay. Lolo, jirgingo nga lomba alba kwa nga surka nes kirgingo. lolo jirgingo ke joru na kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intile na ma orre do jumong na sem burgunga kit ke na ni lolo ke na burgunga ke nan tarifi tulle alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fiya al kidiasa nyesi tewinjol lolo ke la burgunga sim ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabu ine na mai lole jara telling den awle na manni ka ngi umman neki alktar nga kergelale ka nyet dobi doba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa ki ka kay nge nga ki nyet alkay den jirgingo jurum aralay lolo aray ngay ngi nay njimo kiwo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firya ni si kay orre kwa na mama nen kilom pindom bore akaran kangari ina ma digi awle orre kwa na makke kuro ma kangari in awi orre kwa na makke taringa kangari
1: easy
0: kin iskile na makenta rai taringa ndio no masongage taringa kila altari ki kuroi surung jofong na orange jofole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan inma yei na lelden bis atin na kana ji reito gin tari na kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin juru ngote bun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun jany juel asan surungasi innen kanyingi na re toxic kemberang kayo lolo innen nga kayimba bayen kay ngan njamanga na tuse ela asan gis day jum ila berale sare day la namas jawla na azlom baba ila re fara al de re na fara ki ille akago ba alkuwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wena kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ay yore do joela la lolle jago ala jikuri jang ay yore do lolle la joela lan jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgunga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already way tara al jiki ke beraba mba annan belen sene jirsin ya ire la san kala medi ba mbele nyen belen al kay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko mirab ya ne ba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng hayengal bakiki urkani kanga ayengal bayne longa egel inkan inne longa marakan urgulungo na bamba na tebu nya ala nginjwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kan
1: albaye
0: fiyan maka ah aba mera to la to den to min jingina longola kasare al mbay la to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le kegul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengwe nga is al taringa kain os nas agindia naba duwo tok tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duwo tok bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa jan naman kila diwal tarikawi ay nin tarikal al nin kyol ay jo radio jala di tartabu nga jabu mba jadu ji ay nin lole jay ay naba do taray o redwo do ga ba kawngina kingo asangin kwa ye ngayngi di suru ji kwase kasja todi la duo janyungo ki duo se sagi wala masbanga duo la eriyaba lolo ngengi ne induo jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alam duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alinsija na ji alinsija na ji alinsija akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: ila ken den tarra
1: denin kurgulones ila si baw to le ase jijanga nama ki dulun dora den fia
0: ila nama ni sensele orre duen jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing eiba jurgulungo induo ka jaru ka ngitio banju mona erike dile ne de ngungi jarutio alang leri bau mara alang kagilki eilole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas kwa di lombor wonya di sel di zat kwa di lombor nga nyet alkay eidwa lakawe na jawilke alang kikie kikeng tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi fatangangi na kwa kun taringa do al jawil zatu bakin kwa wingi na zenga kaimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud laka lolo ki ilong alan surungasi kangar tarile asa in kainas talang kang dayin baru wala dayin suru wala dayin urendio al kwa kangar na intaring gudakal alan komol mola kantara alang intari nguda kal. Alang akuba na surunga si keimel. In nama deyang komol mwale mera malwa ki al si keina kwa al kagul. In nama tarray anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kuifule ne ye netari nga ki koranga nyetpi alamba deyang eng na ji alan si surja nyungi jawungi di na surja nan. In nama jagingi bais ilong in al deyang baldangana kwa nalayen songage ki alkay na kwa alkay eina kel ne kele vera gasi kegil alan ninka annansi akome balantien kili kay ki ka ki juru na ki jalung ki juru na ki jalung idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgingo na kel males kirgingo bayena sur kirgingo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otalangage na illale den gutka na na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barfatay kisi majiram bayen ine loke alji den dikle jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jo tari dirro ne sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina jejo abana ko an karaba si jegil ko aka kawe na alkeni na jallasi na kilmagi simoe numus guri marang numa welelen inwa zenina alko en kaminga gut e al erai ji ine al injel do si donga jow na kintina awuna is na ongal si basgaw kintina awuna ongal kelasi al basga insi jeim diele kanin jakang na sinte wunya inama digi awule nama galwele lang inwa ila erisi algi jeluna tina awuna ongal bas yaw dele erisa jiwiti alang sare gisi te wunje wala gal albami ne jijaba neki gutinden dorai wala ba erisi ne jelun ho na junduna zijandel a nes nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeninal akin kwa kidiembele kaminga ya nes system te nyinden ke kinama longa ugeol is anan gidiele balja songa nasgumon e dinjal de winga sa donga jang nakiengan tari jang nakiengan si e tiktok ale jeriti no longa songa ale jeriti ji jelde di jisgalon kalo le ne jeriti marang asang injiu iletinal jong idina kwa selem siru kilele selem ilalang kakin kikin selem makakaninga nikikila selem makaninga alan kain tino ho enang adwitiaba nama ayeng agen duitnya, nama umur agen apa jindeling, nama injual ya kalas nama jenda sejafu akhir, nama dua nama fingin ayeng kuah, ayeng kina kalas ilah hadu kalas istaslim sejangan nama sejafu yani, fakih aku elbalang ilah lekang, awuna kain tina si kilel, ribereal kau awuna ki gudinden dorai na alang utong songa falitia, idina mujarade jaldoe baba sesendong ajang neja wunen jaming azaka jaldoang, niasa kuakai, idina inna bayang yang zenina almoda yang azi bizad jurengan mang dole kenile, namang ayi dua hatta si kuapang azatu yani moda yang ambus jaldoang ka, marande man, de miningkai. Kisense sunga tarai ilo si uno do kaunga na tiri nguwen kagina densi lo insi gudka kainzi na kirsing nama do koronas densa wa kelkam nama kainga na kembera nga likari idi na do kisibalda nga ke imbele alki nkwa oto ki alka nga kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asa nkwa si kwame aswe
0: kipura ina burafatayi meram

0: iska ku boreena barfatay bara abdalla idris adam soo iska ku boreena barfatay bara sabir sandela soo ku boreena barfatay bara agrios wad musa soo iska ku boreena barfatay tuigis koodi bara agrios soo iska bara nuruddin ango angil inala njwa kiga falay soo iska bara nuruddin tuigis koodi bara sabir dogis tu ikawidi bara agrios tu gis kawidi bara nasreddin tu gis kawidi bara agrios dogis tu ikawidi bara bashir abu bilal tu gis kawidi donga kani bara lusus al ahlam adam osogis ko kiboraina borofatay tu gis kawidi bara lusus al ahlam kiboraina borofatay orange wengile ning bara adam babakar abu samir osogis ko kiboraina borofatay bara mahyaddin umar osogis ko kiboraina borofatay bara lusus al ahlam osogis ko kiboraina borofatay ne jayin ne din tari bas jana jayin nas keljam orren inela yasan sunga sinyet kelkam na perraba na fagorele osogis ko bara mahyaddin dogis tu ikawidi osoy bara adam dogis tu ikawidi osogis ko bara porpor monkwe osogis ko bara maawiya kalmas osogis ko kiboraina borofatay abu direj daldum osogis ko kiboraina borofatay wad isa osogis ko kiboraina borofatay abu sahar abu sahar osogis ko kiboraina borofatay bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki borena borofatay bara Arun Alja oso ki borena borofatay inelang ali inelang rimenja oso gis ka bara Abu Al-Qasim Ibrahim oso gis ka ki borena borofatay bara Maawiya tuigis ka wedi bara Abu Al-Qasim tuigis ka wedi songa bara Arun tuigis ka wedi bara Abu Al-Qasim dogis tuigis ka wedi bara Nasruddin Adam oso gis ka bara Siddiq Wathawa oso gis ka ki borena borofatay bara Abu Timan oso gis ka ki borena borofatay bara Baqit Alaq Maftuha tuigis ka bara Baqit tuigis ka wedi bar nga nyedingi donga kani Albel Nabago nagal meram si Dembot ka wey jago meram
1: borofatay kisense bar nga nyetingu en Albel Nabago ene nama dogo la san Dr. Kabir Singwa al bar nga kay songa na dog donga kaniana incoming as sogo dinga kay na dingar ka kala kamme ba asan jalun kise asunga daga tini dingar ka ko al si din sur matiel alan jundul dog nas ine domon jawgati ile ilang iring ireng nama dog waring dog domon kya warasa tabun ko singi bane jinjwa ayenga al undula wala gal min tabun ayenga feringa isle wala gal ki gavale madiningi kin kombilewa al taringa kayin wala gal al longa kayin asan urinya na bazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si ninjundi na kwazunga fakiran kane kinkai ning longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urinya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazio
0: a kiboraina borofatay meram nay nela jingo nal barnga kay nay nela ngange osoy no barnga ke bara kay nay jingo ini bara Ismail Thomas wad nimer wala nela ngi duwe mbeleng yese lay asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bad ba ay si jigeke ba egel na ji guda jaba san dinga wiyezi iri jagoye illa kan den tarra na kwade dia kay ne hawiye kay zatu ne jia san jalong illa na ma duwe ke na salon baye ke kay zatu illa ngu na ma duwe ke de ngundu na rogal dingi lole na iri jegiri jawil illa digle nan dokel nan kirsi ngo dingi ngole bara na osoge ska bara Arun Alhaj Arun Alhaj bardu songa gi donga ni iri nen jwasa songa ongana ela ba idingi na ma orrentari nga songa ge na ski koranga nyet kergidi marra ka nin karin na illete te bakundul na ma illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi akiboray na mera min den jinwole kan a orre kwa alin kwa ki asikai na kwa alkenye kwa in areal in kariya ali kwa in kariya technology wala kwa in kariya aulama wala in kariya jalungin ken galanga al kwa kawe nas jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi nalanga ngi alangi lafago al karaba kinan wurige al mainan korong wezara kinan wuri koro koro kwakin kwal korole tarika wnyet koroba dendi tin tarifi alba janna donga janna mus poling alba din donga jawi nama ker nay leri aso korondul illa dendi tin tarifi inama digina kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kaiba wala gal burgonas kinba kanin tarikal indo nama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia badu badu ditok awwala aw delin ne de ne sikaili na starikawe na king bagal tarikawe alin kariya

0: innan do tarai akin ogena na nenyenge den isle nang ilerindul a tibin kwado sikangindia na eridigundul na din surke bais in belengial gi surwei ni jasa inna injay ala njwade ndaw jamu in nan den easy na den ongal al ini aza in dilongo be sakuy dogal di den di tin tarifi na duo tari duo sa gidi ba len kam ma dul zatu al irijay al dendi tin jay na si dendi tin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tina kila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayde skawe na mayne lan jay na ma winga aikin kwalin tari ngale kin kiliri ngakin hal nin kariya inna ma tarai ameram nagi boda jani bayidi na jaba lompi siki kelma jwel na di ngore siki kelma jwel eriya na njarja nga jaba rompi juru legi zrising al ayanga ninkay nya tizo tizini ngereng nama nin kilong no makumo kay njure nga na dayngore kwa nyet kalo nga le tari kay gasabin ke lo nga le nama sin wabi jure nga na inen ku ka kiri avanye asaban ma jowina asa asa duosi kenga ne korojidi na din jwal ki dombore nga ngere jiyo ye lomfin domo nga kwa juda la kenge wala de male kenge asan kwa se domo nga kagul al de male kenge ne bi nga ngi na de male abuba na induo algi jintari ini den kwe ilaina kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisu wal dili ilaina manin kit kidin jidin na den kwe tirimirin yiji janas gazaza uri na ela na din ker na jigilaw na koro dio jeri min inele ombolin idi koro lulan ki lendio kwe zin wasin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ga gena tari nen kai ji al wela lan gujane lole jang kwa na mes inen ker gidia a nama in barale kaungina na mera min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si a jigidi ba orre na ji mai nan din bele si jawrala rim menja na nya min din bele la bidin al firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kiem bele nga kawe adike la kwa zije gila kwa ku do kela kela butenga kela kila kwa kanyene dine kwa zikeri ki gudi nja. Na kika kawe, ki diye mbele, elo na kuru. Asa kuru nga razime kawe. Kila ki diye mbele kawe, na nsurusi do na jawilisi iri, na kuldia nyet keli kawe. Ki diye mbele kawe. Na ki diye mbele ngayin kawe, iding na ila juzu minat imani na ziye mbele, ingal duen dali na lompi ini na se. Lompi ini yang asina wajuru mfali, na kia ngudu nga taras kawe. Mara, wala duwa kaisi, na diye mbele si, akwelba. Adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki kwa ngi bele tar asiga risio baba embeleng ka gala nga sa alma in nama digi di nga wi alminje
1: no ay jamali gala nga ila yala ngi jande jarin kidi njir sin do ker ken jisiga
0: badba no red korra kwa kal day masal bagi al kiali ne kain kan kan ani ngi kwa alki kwa mbele kundili iloli an kan aba idi ne le duo adiki de mbele ko ila lenye el ne risingo marakine en kwa lolo kial ki den kirsing inama ye lompine en kwa na nama diem birsine ima le ne lamba ay sen biyo ngasi diem arang neski diem dali bago indik nama ye bar aljaming awla ma tasir zakay ay zakay ba adi ki kay orre kwa niakin na urto to niakin sikay ay tous ke kay sen dinen dio al international ni nas orre ndo mon fagel hakay ba egal ding ay ni longola jidi source ay sin jawli alin kamala li al in kan ne kin queen jay nga gena indwin suru ne indwin kinai ne indwin dali asan kwa si jawlo na single ini illa na may ne den tesiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni si ajwel ba inna ma degi na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti la si yasi zaatu jingo na sin jwa gawami sale kin al alamin gawami sale jumala na lomfi wala urtutu yin kwa na gawamus leke tara na yin kwa induong al firti bele alay ba na yi duldin kwe na duing al bele na kiangang al bele sela yin bele ayim nama yay ba filan intensira paske idi neki kensi ne teknolojia nde ringle akago bole den galangali akago okay. Bole den sagaval kwa kamya den bulili akiriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge ko ngere kanu tengezatu fingina embelen kuldinga si dimbil aynin ka adi erike naki nyargab undul na duldi si iru na duldin ko ayba illa arisi dimbil lan jane dawray illa dok awla mayne le le fago a ingerialin keria a aljalde keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin ko ay ngange kin kwasi nyet alan kaso suru ngidi kilutok bay kause di jeldo winzatu yene sin jikere na kelba me kwadi ase ki jeldo way sikari na jeldo yeyi na jul nas nas palidi duo la se ji aljay na kajirsin enengi nan kwalo le kagu na di photon dio sa to bays foko kerenyala enne ma dog yeyi na kwadi le kagu le ki ase kay kina men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin doro ko ngi ken koranga nyet ki ken koranga nyet na al gudin doro ki ken koranga nyet kwel alan dayngi si kriya kundi ba alan dayngi si to tawurenka na idi je na lolle fago al kwam fago na osos aw majran bayna al kaynas innelang idi kanya na kiyen ko na waba innelangi to ding ning el ni kiyen ko na kwa kwel asan illa nyar gable innelang fago inal kwam fagul na duobi dual kwel na el zato waba dayn suruwe la jato nan dayn bele ardem pia na liya el na tarif ya wadana liya kundi na suge ingal ba kikis kari de kimburu wale ne zinka mwa alang alang tari ajaba abis duin bela juiba kido kwela ngini ankane le duo kangi fi ayisan deng hawi asbiten fia alang deng bela ki duru jibi ki nama kwa gena ni nkane marra ki udo ngasi nama nyoke kail na keluba ayidwitia in nama tarran tarray bara ismaili njiyungoy filan jigeske so nga hawi yang erele abaji din sursi ke kiri ajaba asan nyese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge inama yayi na den tesiri na duo kwel ala den de loleja na ko nen kania kaina tesira keba asa algari min nem puto kera meram na sin jidi ngel leja na min kin kuku nga kan kin ngonga ngonga alba jela ala ileri jaran taba wala ala ileri jaran gal jaws kriya nema sin ngaji yelele janga nema di ngel len ko na jwa nema sin ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne kiriya fata diwo illa no tarai illa no di tesiri ne do di ngel fasi ne den jaru ne den si nyar gabli jaru ne ki kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle nga ke si nyet ka nyar gabli akaba na ki dai ndali ne ki duon ndali akaba idi ne duon ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila kila duon ndali rimle a undila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi del kin kamyalan gude ki koranga kergel ka kwa kit al technology an den gut kawe aybi la bagila ki alan dain turu si komol mol innen kabun nan kain elenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga ki lana innelan idi rimmen ka na jiol ki lalu al min kai ngonga kulunga kin zatu nas kwa enkal nga kin al yenge kain kulunga na kies ken ken kwa al ingenge por ening ay lele kagola asan dayen isi minyar gable kago adi duo ela nayen kwa ka alwe lele ele anisi agil min karra nama ki din wore por ja yalba ki din wore por ne nja nama es ela anan den puleli non jo haya ngi bali ya nga duy ngon kenge lal ki ro pilan ne neng na alak ine ne ine jago al ki lu anini nal inengi ilale kala lolo akaba ina na duo ela ne riya enga nama keng bawana idija jado ji nama jela nama ski kideng el lal urkeni ja ne deng el lal urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi ki jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesira songa ke marra ki kwa en kaminga aba duel ala ne lan kwado aba duel asan dine donga jaying alki gudi alan jande jam na ba joela lang jato hilla agrele taras jaying dogal ki gudi na ba joela san kin awdo donga jaying alki gudi ne kin na guda ka ba kin asin kumo ba bigingi gusi ba in kaminga duo al gud pi di office ala aiba lolo da ban din dio dori na marra awna din juru fisi aba juru fisi na di office dio dori jado juru la masin karaba tulenga ela diosi ne kitwa sollasi a inma kanjinwa kan yike la os adi wori ingi alin kariat to ni galtizo tizinga sa jure nga sin nyan kamya na masin nga mi bibar jure nga bibalula bita jadubat adis kin karaba agingi ye ye na man kamal firti taban arunga ka kikin algi duin juru le alingelu jadu kin karaba sangi ai no sin wa biya sal ine kwa nimbang al al ine tarit bawo numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi teletin duo bang na tari bawo nas koro wani kin karaba si adi induo de juru tarif ya nas kortu togela na ja mingi ne le akhir
1: nas kul ko
0: ne na duo togela bas no mas poli no apis ine mas uri abi tari al nimba aldo jurule ba il sianga na singa mingi en akam ya bal alompine jurule ni mo sin wana dok kin karaba al bendel gasaba jado en duo samba ridikel ne dendi timbitel nanin dendi timbaw na ila idi jingi nanin ken kin yosi do rofe na rigo ay ji kanin tari ja ala ke ba na dok al tari ritam baw al banya so kwasi baw adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu denditin nan se kono se kola irti denditin nan se dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingi di na ye bidel nan den do zi bidel ke kazi nan yela dizatu nan ke so walan dioji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa dioja ay ji kanin tarija inama taray adi njwa asan duwon orre jano kwa nan ni kenge na orre bas denditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja al daura na telima tayni abadu ne nan ngela ji yesi alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ay ji kini tarija a inama taray orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagi nge aske ba wala apinga aske ba marra jo ngiske na san ji jiw kai ne ji jwela san jiw gu din koranga songa ge kai ne ji jwela ndel gu ja alang jato taraz jangi din lompin kwa minne keri ni nama ninju song inyet algudin doray ina ulama nan in ange anna min ali lesin aljono gusi jwenge nganga nge idi nesin la karake nge la baran tule indere ala min illa dogal ba jwabu gudi loke na jwenge idin gud yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinza kalumba ba udo age na kaw wala dini an kay bola jado illa nan sin dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo nga sikagil a ke boray na borofata meram abagi songa iloba
1: e lala ay jelbana kise songa tarasi al ini enanjir singo a kise ilosi a uno dok songa kurgulo a marang kadog ini asikir do wala lang jingole aw ngi idina kwa nanden tin lebizat day ngore na kwa kernga do ningay mati marang a gud al gidengi nya sikuro enan janni kwa gay nes in ne in kawridiya wala ganiki in kilmale in kawridiya al itiaf ya ba na al haddu kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki ay nin dorjani di ne duo madinin ke ngayenga e a firin anay wayenga isge ya kaman wayenga ongal nama imberen kal haddu na gutalan abataga inin duo zi ay sinjwa jago
0: ke bora in duo zi kuroni ani asan injwa bara alilla garin putto keranos burgunga ni na guda ngana taringa gi jige na da kan kilmangale kenga kal din te bungin ngai alan ku guda sbirnya a na dogola ari na jama gogul na kan ai na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuwain kaminga ulama nga el manabsu kwani ngani alkwa au sikai na kisok tokeri nama kwela nga ktibar kal kwa ukilal kisok tokeri nama digi sikabe lo kirkenge na indigi sina ine kundi nama kundi ne kien ayanga wenga isin nama lo tokenyu ne seminar kawe nama ki tarikh tokeri nama kele na munasale kare nama kagile eladuo alguda fiaba nas agin na to yanga nama nama niwo man nan dual good kafia nasika tawkiril namas ingange ki idinga isa kelava alangis bionga siki wona bibwa lolo dai jingol die surleke akwana nan kin kwasi bagilal kisok tokori nan dual worik dirib kirel al good pia nan dual to ingalan worik kir guda lafia ba nan ngayenge na good jundi na duo ka kire au al ine jurule loke nan kire brain olalim mekhek illa alkerek gimo makakire nga jilel na arden jaw alpingi na nashiteng indel la sursi jundi na kakire indel na jizatu ki umniata inni na udonga ho nga si fakire nga jaw
1: otan silbi
0: nga hokna inna may orredo annan kinga nga wenga osingi anangwenga os ingi ji gutsi apa as jangaba gutsi apa jangaba wala ji king ayanga dindong aka imba nanjusel masem feri jong adi ji king ayanga 50 ingi na madgelo mpi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki lady nguda zinjage ba na arija nas bas maja anangio alan kwasi jundine sin kamal aninesfia alanginka alan lompi ke ngudwale karaka ngina kainka nanning usung ile di ngorai ba
1: ile lombi
0: a kuinga yanga ni pogula sa ninke yanga lo ngusung lolo ile yai ba maraji kai surule aljain alan jatu le adi jaru gio alan kwa kaya na tulele
1: kesi ingang ervedine kurones ne undunes dilo len crising jiki nga yanga ni ne kim pogul maratu amala inni bol erbet kan daiman kwa si amala inni erbet a ine alundune dizi wazi zenvine na yundi ne ji mo khawe fele jeri di kuinga yanga ni vogul na kuinga yanga ni vogul ila erbetine inne kuro inni na yundi balan jiki eritu leva krenja idi ne isilon dual good fia al kungi keng zenina lompi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku inga nga ni fogu na ayenga jilel in erbedine jise jundi balan ji gudja san ji jerin san ji utongo tulenga jerin na tellanga le jabo ilo sinama do yani zenina al gis gudfalia kwa ba ilo di nga lai ba insialan jundi jaran kilesi jazi gideen kuroya ayanga ni fogu ne ni sigay kilesi kes kalumba fila wala seleman se askalumba e wule gal ene namado e dayen barake malaki wala marko maarif ne imbereng alan sing e kin awla man dien silbiya dan jirsingo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayen wa matialan e corona sing dayen sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longan taga
0: kibore meram e duobi duona den jingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idine ki worre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dayin lo leke ingal kwanke madog bano gi ken jingo nyannin kawi na corona dayin tombal kelkam na makinga na dayin bere tabu kago
1: kwish

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi asi ososkau ya mo na lompi de ruru manyeja idine den domon sang nga su nga taraskenga aldwin barung majir ang ine majir aisa jawa illa se marore dwe lala kiawa abaduwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yaki den garim kai nakawi anangari me ingo wa sabak bas garim si mbele njiin duwe si janusa ilo engalanko si janusa ala asuma aina kabaye filan filan nama kai ngizi ki kan no juruf kingi di marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane ne kiria ngasi yensi kane ne kien tibo nga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka odai ngasi marra ore duo si lebele te bunga kariba a ore duo be lekia abaji la juda janga fuo janga na jela umma ba ore duo ini na fidi na asidi ki garim ha ingal fuo kwa le alpuo ka a gini nama songa ga ina kan wudo ji toka ne kai surunga si ki kan nas utu jabil kebitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soyki boray na borofotay meram kayinga na mamay nan barake na denjingole jiware ngai jual aku kikiri barake anga nayne kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke ayine ke gilbara bara malik langa bara malikin kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali ken Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni witi ding wala jure dweti al murahiri. Ye telefuna paske. Na ide arrisin ya zolomba ayrisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telefule belenga kusenga arrisin oba. Inema inendien Silvi. Ne denzil bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli na makaraba ki jegil na tullen age bazatu ini ab egel ki den umur tarasa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzil bin ker na idi annan si wifi jan dokton doko aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alanki ki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake basen palang ngi njundi namas anesi jige na tori idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwage na tari ka na kilali ne lanjaw as jalumba alburgu wage na kwang tari nga kwang kulma letinga na dinga na magal kila karaba ila alkaule na ji le dual kila karaba fi al alaba kare ji ni wanja me al kanazi le ngal hoy lolo ila ke ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duo si den kirile wo ni si bulin wala kan ni si bulia den kulumle jina wanja ming kuin burgunga al ingrisial nazilenga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ice ba kin ku kin futi le wala din ti yingi ay sen ingri ho fi akomol molnes jarga blenya alanji jofo nakiki ay karaba ho nga jawl enema taray enema den silbin so ngai al ke nama inke na technology den silbi na duasa fueli ari leuna yakwel ba nje gilza na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay na mutmi na ki na mutmi na ki ba technology mutmi ni na duo al el may nan ki kwa tong aba kwa ina dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duo bi duo den na men ninjel del na men juwa to kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga tiel inema den silbi nga pai na kwaza e donga kin akoyi balan aruka na na gicen kin sun ga kingol
2: na juro
1: la la la ba ile duomba na ile duali ne lo kwage alkawe na kenji to ga kanie na kentu lenga na ile ki ma fazale ka ene la tulle si alan ji jofo na ardenja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden ka wala ji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya badaga
1: altare aljo
2: ne jay jela
1: aljara ni jana gujja bakila jelu alan ni jana bakira jano jumo iman mambal dule ban ni ne ha yum man yo lo ban ni ay no wona sare inma tinine jio in mena na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asay lolela na mantom fingi na sawe na ufago luli ongola na den jardi hisafia di suri ay atwal intolela minza ilena man ilena eralon o kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jitabunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumon na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitaras koba na sasi akilelwa denji tinjiti nama ilaines kinen kaming aldine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulen tulle nani erinjori anga lompi ampiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tullele jay na aba ine kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindwe dinan fakin nama yenge bara a keng silbia to songa ge jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra nama idi na duwa telefon ke ye dezatu telefonin zatu gut ke ne kiriya sakafata mobile na ezatu ile sakafa safiya ba adlon bazatu al duwa ke ne keng burgwa kullel ki duwere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayinin adi duwa elalan duwin balda jap ayinin asi kila doka keimba in nama den tarra ina kwasi tarikau na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbiata adias keimba a marra kilagena tawra kein marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan yenga se furo fespia wala asan yenga se kulum fespia idin asa kawe ba alan kulumin bawula de injidi na twitia in nama tarrai a barnga o soges kau ki borai na di ngi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa o sos kau ki borai na boro fatay bara malik di jingo ne nga bara mustir arosto o soges kau ki borai na boro fatay bara abu hawa o soges kau oba abu hawa bakar o soki borai na boro fatay bara wat hawa logi donga kanni bara baru Abakar buru Abakar buru. Oso iki borai na borafatai. Oso geskau bara buru donga ge kani bara Muhammad bara Yusuf. Oso geskau ki borai na borafatai. Ma yaram bayi na jago. Nyedingi donga kani orre kuali ne bago. Bara mera mine mera mshima. Oso geskau ine langjawala. Shamsa laki gafalai. Shamsa dini neng. Bara illa space ja. Bara Shamsa dini Ahmad. Oso geskau ki borai na borafatai. Oso geskau bara Awad Jasko. Oso ki borai na borafatai. Sterling wat ali wasogis kawki borena borofatay bakhid alama maftuha wasay bara harun adam shogar wasogis kaw barnga nyeddin bar nasreddin adam barnga nyeddin gi wasogis kaw bara atayib adwali wasogis kawki borena borofatay donga gi kanni barnga nyeddin albel na bago ferraba urele na fago yidin ne ki nyeddin surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle kago alkwa kai Ameram si bodawidi jaw meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogi terko wirsi donga kanni al enna fago ine nama dogo e barnga ki borayal sunga bingo a ken tulengang ne ken jitingang na dogi e na ge kawe a ine nama dogo lelang inwa e alang ini kirsungo walagal alang si ini kering e diktor kabirati inko alang kagil kinko a e alang kilonga likogul ilolong ale ting tabing kingi wala ba asila gene kelena kumena kong ale kani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung eren kwa ka kwa kan wala gal ati umelin sabo kwa wala gal ati galin kwa al junyungo wan sabay basi long duobi duoya sa long kinga si kwa na ay giskan niya jago
1: se iki borai na borofotay orre kwa meram sensegi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sisa ming alila borofa ile ya ke na kamin kini na to arudi illa ya ke ngayen nin kin yayi illa meram taja zatu ayi jegil murta isi una kafia a illa le meram foran ko ile lole fagola ila dog digi na ba fago soskau a na me le mun karo ki ko ile nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alli urustun na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanani ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbiten kaw na induo al il lole fa gwa san kin karaba ila sa lo irrena induo ai fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya ina jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay bomba ba da ne jegi a ide na no no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya se de lo kani batama inna me za to al ki ko kirin jawdi asa ine de nya na mabawa no sun kwa gidwin ko ay a ka al ki kurre madrasa no sun kwa lolo gisi imwali mal gidin juro ye he al ki kila dola le so shatir ja nana na maken dola ke kila du kila tala ba shatir age ba shatir age ba ji shatir jang ka ji sai san usas ton ela wasan gut pale ton ela ne dingu si ton ja na ma den ko si kuro ini na mas gut pale ton el al de gut pale ton el in ko na ma yei na man den gut ni fiya na yei na misbanga fiakin alles antille ke yanas kiki karaba lo kerinela marra induo ala ingirisifia ke fashala nini al tuzumiya tizo tiz in ala elifa
2: elifa ostogul
1: nama impia nama enko ayne ngaiba anin angarimba na kirelba israr se ken azima na ken karaba au yenge israr wa azima aritulele tulle ored wenkel jam aritulele tulle ala jado gisi nima jana ala orrengina na ke kirei ille nkerin inga jwa baba isulumar ringo banja goba na aba sekin ma ja banja ba marra asan innelan balon eri bi eri gudin duo dora a kengu do so ngage na marra ba jikil ma ja illon pinden do mongi alan guja idin lon pinga is kwa ba al inja wala inja yebe sin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompine lan kwa jalon ki koranga nyet adi dine joel alki jalongi jalon jurung na di jadu akra joel alki jalongi na adi kin audik jogol alki jalongi alki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompine dem baldaines ja abakin ya java baru kunin lejen na ene dok a osos kauna dok ore kwa sis ami ki ayenga kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak iskangare asa iske indi nan na kenga kanye balgari madiokri insi wa al kwel alan kay wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asan firi nga iska inde burule na al gusi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan PhD le kagul inela se kwa angai ngine nela kwa idina aba kuri le kela kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul egen ke di guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inama do digi na kain ore kwa sang me lobi lole al dai na lo pi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajai na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja bu
1: in namaskai ngi samming al longa kile kay na kayin ore rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil abay la lolya jago ban duo ela na intari le do kiyaba maraye dengut pia e ganna ma jiye tari jaw na makem angin kwase ngi do ngi na me se ngi ngela nas ken karaba ela ma on e gel kal gud ana saki gudela ngi ine giba duosi anga sari jawa a anan innin ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon kona kam memba wala duon den tare ki email ba maranyet ki sense gudle ke kire barin tinsi ho abiti ba idin ne kialin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nal ki kingo ne ki surunga se kingo ba kay ngene nen kay mat ki la kwangi al do kwa kwa killa alin kaminga abal 2050 era al borunga iskeying nan jungal marakoel ban ki onko na kwa nan koro koro munia ne ki la kwa siminsi yani ayenga osikeines kunge ne keringili mat ko era alin din surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalo maden du kake wala jalo maden gi kake egen ma ngankin si al mundina kiol inama do taray awore kwa kisenga kirsin a ayna juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele la be ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awuna ji taw jaldi na den kringi jerel ili ne la dingi na alye ke na longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayin asan kofo namara albarangle kawngalen kwa yeke wieti sa basitiel iding neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simengang na kiki bullingang na kiki daling en nyei zatu ne gisi ila bere bere a kibora ina bora fotay a orre kwa songa gidonga kanni a barnga nyet albela a abajingo nga baindo babingo a kenien kay barnga ne kiun a na inen se kawi mara udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun a asan kalon kwa alkagul ne ki alkagul
2: barafatai kisense baye indalan orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir basilong utonga kilal sienga kinga isa kulvali gutin sabagis fali guti aisinkar gine tabunko utonga kilagis fali dok kilal kusenga ge idi neki sense ene nukta kenga doga yeri songo na jaldo wingal kwe ile tiel alken umura kelagena ko la sanden suri wial dua pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal facebook imbe tahdid mungkin nanin ko ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do balle songa karte bakal iyangana abanga kan illo ina lomba ji din jeldo apa alji ki din umur apa ila rimmen jane jeri alen jene ko etizi do ngani kangi idi nejjal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apang undul negel dinga sundul ba jina ma njami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang azalum baka lodio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti soko to bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nes den juru len ko jeje via soko to bugwale an jegil ba ele jidi woray ba nema ilan ungi ki sense na kwa sunwa kursin woli lolen dog ne in coming kwe al iti ji aba ilong na juela len yesi jeldo do yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ahenga abas ingwas arundulalen jegil bakigen ayenga kilan temelu alji yesis rimmen jaden jeldo windione yesiken anjani bizat facebook abajanna kwe itisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes inden facebook sikigen kwana kiden umur aye awwal isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesunga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is no majen ne jaldo ila kwe iti ila sidonga yani alkeng ayenga is na ongan no osge kisi ay ba illo siro ko kul awna kangi na tarasi ni kwen kagila na dok awnas in kalung alang deng hisab wala gal deng real ye low alan din kwen deng hisab din jaldo le rigin atin kwalan arijegil alang din jaldo le ishara en yal rigene ko lan jegil batullay ba nama okya janiba ila siro ounus kalung ka alki kwa kidbang duo video nasiya dogola ke ounu ilos den juru le tarasini ngwen jarti lo bilo ayubaru idlene jijang idina borwa ke mana al duo ke na jaldo wa kaimba lo bilo albo kwa kai kwa ba jaldo wa kai ngelde angwa ni si jaldo wa urukume uto wa sinen inan kai alang sare indok no minden ta siri diktor kabir risunga mati ye jurenga kila risunga sa kure ma gena ko ela nan sikki surunga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsin al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi idina ko eti den jur biro si balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den ngere ase dio ke fatai na ayeri kusias keba ile siase tabunti matini ko ro ba sogote bukwalin nes den juri lentini inna madok sunga eriti asanki kalun na kain jurun wale ka na kilmangale ka a ile sunga basilong ala ke badain tina sada ke viana ma diktor kabir ci anes don jolo e don jolo ay ba maram matisin tawsiya ta yando
1: e se ki borayna borofa tay urre ko dayin jingo ki alkay na ko alkay yeyna ko jawil ka wul dolle ne kines kay suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wonas kin kwasi komi awule asan in kalon in real jil dew kriya alfin din source zatulon alin nen don aje ay jil long si kin esas di jwel lan ka je gil zatu basically ni ngundul ba delanga ji jwel ana in nan do taray ana alkiki e de tomba en duoke na long ye alke aje ay jirsing in won kin osoga o wane do ala sabedo in real in kriya woji kitab wala hal ko en kriya whatsapp in zatu fingi nas kirgul na belal jijir sin do pingi nas gawata fi za alwarin kam walba dinta skin duong fie ila dinta skin la duong ay ba do ke de tole nas tra asilong a ila na modok digi asan kwa kalnga a kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul a ayki ko tongona na manye nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuske de le tarifie aki boray na borofata ingid long algedantin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na idin masingding jeldo bodake ba wala borake ba wala gal utu asin keba wala gal buru ane dios keba a illay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mo bulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kela na rontebu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga geso ngaka ningain idine ki surin kan alan kundu naskaididi naskain testes kaw osoy ki borayna borofotay barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kaw bara buru osoy songa ki boragi donga ge kanni na bara Muhammad Muhammad Yusuf dogi don aka ni twigis kawidi bara Hassan Yenes kwa bara Mawia dogis twi kaw ki borayna borofotay ki surin kan orren tari ningi don aka songa kan ni lobi lo albibay na dog ingalon bay san don aka kolo marra awuna kaynes ki soga tabu kwa
2: kene mbaya ye shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara Mawia bara ay bara Mawia Idris eh la osoy ki borayna borofotay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul idin ne ki surin kan asan kay njuruma katke ne kurgulin alan itka aliyena long osoges ka osimon sibolo bilo albibay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa birragam do jani ko akital ki gisiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen en a dainga den wasa bin der ragam aliyena longa jorga o beleng e mera mila jegilal taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasa birragami alan jago dog ne bes do monga jang alan hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong no bungodi le na tarif ya kwa gidal di le bungo alan gis ine rimen ka ne singan kidale albumo asangin kalun allodik le ke na tarifi asoy ne borafatay
1: asoy ke borena borafatay
3: Bibay nes kelbam kain taringa jwenging deringin. For rang radio le poranyading.

na kan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal as kerkela nas kaiti dan barnaamij belaki mitille nas gal ari kerkela adegen kirsimo na kidok inkwa dan barnaamij belaki mitille asa longa dingan kwa kerangal dingan kundul nasko asan kerkerka kidal kaenge na kidal kaenga na ete numaine karing namagal as kerkela nas aledikel wala gal mitil dikel adegen kirsimo na namaine karing na ete nos dog mitil kang kuel alande en kirsimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anan giren kana ke gire beleng na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye embeleng ki al kuel alan jopo duosi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle kari wolgal alan dain dio alan dain jain dio kwal kari ye embeleng ki al kuel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping kutianga pisken ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawel al lompile ela aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyini namang din jaile lomping kwe se jei lompi na den usi dire daki undul na dok lomping kwen sejei na ma dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki king unga jitangang jale jitikin kila kwa alki unga jitangang jasi akwele balam kundel nam jitiye namang jitikini namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udonga jitanga jasi le karakawel nama kiyong otanga, wala gal udonga jitan jale, karaka ngayon. Lomping eres, jeyngo, iti jabong ala yakwel. Bagin jundi, nas, den kwen, se jeynga jalo. Nama ki se jey, ilayeng alang si jabong. Na lomping jayeng, diwo ele jo. Jinsi, nama deng si sejumo, idin na yelompi, na ki kisekwel, alan yesi sekei, walagal dia ki asin kiwa. Dengwe alba yei lompi, na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli, alan si kalnga tulin si IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe nina alba lompi kwel.

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle awabi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai miralanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkai nganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yere si sunga o ngana ela balang gidonga ini na madoko elalang bago kisense sunga tegatini alam benda sferraba na kwa iri bagi na rim mengis ba kien juru ngang kila na dok bara hadia sikani kisene donga ini idine dok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janela ndum orra kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kala ndu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bo mungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga ari sanga ila molo jano lobi lo albayn ki lo karkala le na Asoy aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ng kirsungo asoy.
0: Asoy magiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Nama dokwe loto alang inin kirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam namakien nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil Facebook le babong naskien jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulli ngin al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulli.
1: Asoy doksidain sawa kelka meneka inga namado kani alam bara hadia siki ngo ton denti nile na king urenga alkidiele kang na kojo janga kin namado wala langis ingwa atingi longness duo medik gundi neski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwa alkwala sanki forenga kung atingi ngwa alkwala sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong a jirgung undul yani jirgung wala undul na gisingan jundi min jio nas injaimel inu ilalong al jirgung oke na kasir rigel na jote ngalam bam jabung atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadang forengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kualang gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo yung patulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos eris kena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duwiti ba bas kering jawiti kang ini sekali nama bam tabungai sadu itu ba lahannya abas jadi dua hari ke najiru gua lamba dem bam elajabung aye dele ke inku elalamba dingi hikmah jagil nado kikil mal jalung wala ajua lang kutu ajabung na elaring bam jabung asang elarisi kiding barang arraja ba wala lanting kikil mal eri ina jaba duim barang kang ini marhala leke naka elalea aimba le jindala ba ilong nina ye siden eri elale to ga jawe yaret nina lan ya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin arraja elado tullay ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin arraja na yoro kinga su kul arraite ba na ko han tori ngadu arraja ba se ay balanji din juru le in yorti namas in duo in erike karo alam bay nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulo dora kerfali na dingile nina kin kelelin osfia indala jina makaja din surhi janna kerin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa iri janga imbele namas songa takatini ya san kin kanon ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badilala ngi jwa karo galang ane ele.

0: dole ago wala kangi na filan in risifi yana kadela ago ba alam maran in jua
1: ila kangi lon zeni na algire
0: e galela ye ye yalki ko ambere in kemi algire
1: auja
0: ela
1: ba in jamin alam ba in dalan jani na lin duofi maran e dimberas endel ba maran na mawela lengi wa amin ilon na gira yani ilangi masalan aldi juela la masalan gis hamasti gitiai ba maran amin gira waje kwa kan uge dikke na hamasingi da dikke na wajangi amin ilon na hamasingi
0: amin hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi na injwa ndi sursi alun kuro jani mungi na sinja wal kuro janga ba nan itingi kasalin gwe giskerti yang ya gida lakin marang aba jinjwa elang ya wala ki yani duin sursi kurani na ga inga risia elale gite ba marang amin jinjwa lalang injwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no waje
0: ele ele na ele kangira yel marang alang injwa lang itiriga san yesu ome wala alang ouno yesro mandinge o yesu dawa yello wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orodun en dorale fago wala na en leke da anna bas din orodun eritulleke wala eritullele fago bay longa jijago ya to ye jisru fartela nyundi bo wala sar do fartela nyundi bo wala bas ye el erisike na joy ngay sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamelle na mandalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asaran ba majiran da dalai wala e duri gina kike ngona kari bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al minsi ile tile kerti ayen do kenga ge nes dien e matisin kien e anga wala den e sin kerkerfi e ki ile ki ngang kang nang ile nutele do kundul madik bengo alangindo gani na alangis inankela alan siko kiwe kikang ina imbele si kirsin ina na mawela lang yungwa kwa dinga si min doke nga lang ang unduling u marang kwa dinga kay mungi na niya denya antong tuleru nyungwa na denya kinziasin faliba marang lial apa yang idin na kilma dengi lial apa yang kaduin sabangi rin ina lung lial apa yang mungkin nanin baru ngakir ngaleje ya kama nanin ki kwa kir ngang aba ya ankuwe kenga bizad mungkin nanin kangar na lo kir ye aba gal abo kenga mungkin nanin dok baru ngakir ngaleje fa ing eri bat marad zeninal kwa kimitil inkami nga hila dora diling jia bing ilo neki kwa uwisim bong wala kanda doga ngake ines na yang asik kari juliti banjo na lo elele jaga al doga duiti
0: fa ilo jato jiru bang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
0: yela zainir al boru abong en ka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan dada ka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko ba aban nyanga matirin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bulinga kila yenki angai ititi alkenga ku yana meden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alen jima din ile kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gane ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duiti ala wala duiti aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ko ngin duiti mungkin nan kara ya ngi diele maran ki dore ita ba anzin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki ambon ba
0: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok in una nin diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza du nan ki re kwa geza du mar in ri nin dien dioke
0: marang kise se bara huda jar na ka in bara suruk den jawi awi ji kadok egis emin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai ne suke dole min kiyan iyan tonga ke kawlitia kise se ini sabba kadon na mai ne mai itin iyan ado koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ya itis kai ne sa lomba yani asan ka duwon arin a omala ba wala lan ka duwon arin urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di e amanga sa anin ko arin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no ma jasi benjen na jonas julu an nas diang ariya jamba no ma tagi jerina basala jilu al janna san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabno jono ela ari julu ide jiba akke denjen din ko sa se gira julu meti in kan ma orre kwasi nes amin na koronga is embo undi ne ke kinsi kwasonga le egila din kwese ba sinjwa indu asake atulei marangi ka hasi ana ilu hina jwa linya sanjula ele tili azulo ba aye enna koingi kangi neska inangami la anna ye ele tili al koingi ye ele koingi si dembara kena dembara ngwara jula ba ele nama ide ji kwese indale in ani jaw asa min den itti ki gira jawla
1: kuro janna sen yen dala jawla
0: aywa
1: fa ine bordu ye di mbele se na mari ine ba bar dogal al rim men be bar fatna yani imbere ngal ko al iya adiya ga ines dogala sin kame ji al longal in duole sin watul lejan ji al longal duole sin watul lejan di ko esi be long abu kuro janni alang eri julle nguro janni yani ila sin jami ngal longal in le sin watul lejan ma tu ye el logal il duotul leba yani ila wala kama ila kwe
0: dulia sa dikwe si injelu al ele duo digile son doi so
1: tole yala ilo len gi aba jola len dinkwe so to bu wala len je ne ki ngeri den kelma abawba a inez gi aba al awna injalu ne ele duo lala wala kama al awna ele duo le son tole ya a jimu gi ne sim bere ngi juwa alan si yesi irigol je na man dembar al o doktor le ngage a dimbara ele singa gi injelu wala gal dembara ele se gi jelu a maran ko adin ga in hatta kiyen dogala suri se kiyen dora se nan ka ya nan ji dogala kin se nan ji jari isaga on allage o sage
0: no
1: diyen dio to ken ji ya ji se so jo no jang tin se diyen bar se a
0: in jami ngal ni yaran in jawe ngi uto ni
1: na ira fi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni ko alan diyen dio to si jeren nan jami ngal bar ngal so joel ye ngari min tore gel amin jongone jegile min wo yago binden tille al denkwe isipsi barngale
0: barngale barngale
1: so ko yingi nama marang den joyi ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibinden beren ayye in kwa al gizbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ki en kelma ne
0: mare
1: marang lomvi
0: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng yang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi nasing ina ngere marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngungi ne ken dogolan dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalu ne in wala jiali longa ille sunga to leja
0: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi ne stio na indo dingi ya stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa ba san din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgonasti marang kurwala yiti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin nay Allah kuro ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to lo kurdo ya kama ngel lo ay delen del de si del rugo ale le turbo to le kama ti yani le lo ele suru den daire ila
0: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin nay ni lo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
0: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inay sa nyinti ba yedi le son to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu juwa ba yedi le son to le indala yanga si score sur je biti nan sur gi ras kindeli nan ye fingi tinas gi ra runyi le la na ji aba jawngi nes ki koranga ki jul ni na ina lomba san ye si gi ra ti din ko yi ba sun tulle assisenge maran sa gi nyam ajagil ani kan kike ayom tokba nas kike yom to birin biyo no burgo non kike yom to birin na ba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so ngafale ele bele si moy ba
1: ele zin an ku juni hata gutale ko akayin masala ngaba ko ye ani gutfia na ye na jen ya na tulle nya basin belen e yani dembara ilal najin badra san ingwa jial gi qur'ani jial in dan dulleya maran lomvi kati ma isa fi aban jial gi qur'ani so kiral ngi leson to leya ba jamu tene sinja mi egele le du di le son to le anya ne mi tem fene na jinge
0: e ka ki sen se dog iya ngadinga sikela mi ne sin kami a alba ku in kuron ka sara ine utonga au na na du in ka sara ku in gir san ka sara maran ki sen se ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet aba duwa ke ana den ko sikela tari ke amile fi in se mi raja kas din ko esi aba arile kasren ya ina jwaba alba ho tap ke nga hatta nan tongi na arifi ngi na jitifia basin jwa duin ko in se mawlo rimme ngala espi aba lan to le e wala mawlo akwa aba lan in ri dile taras ye maranga jawngi na idenja na dog masa si yaldo hasigi oton so ge le duwa inel in kara basi fiyano mang elne innang tawiring yana kengkwa ni kawe haji jalun sa indu kamara ni hawilin fiyalang in eri kara balle fago dokso nga hawilin fiya ba jidi yunkwe al giray giray al duiki na fi giray na in kami ngal utu murung utokuro na innan tarray di yunkwe si badilalan dele kuru jani al yana jangay balang hamas jani ela jizata insi jul ngiti duy ngiya duy li al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela ye ela le afingit ni so nga jorte baranga man kuro jio indala si jiye si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as jiye si nuyi ja ba
1: mama si re min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai a kwadia mungi ne sin tabiri si kan nga wai si marang wai gi koran su nga ke
0: se dimbele
1: gi ngam nga bedel malan duosi ngang yani e ki juru jawal gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be silong ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duosi dio jiru na al duosi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ine ne ki mudo wa si kulfi idi duosi jonne ne kilma dio wai
0: le ta ga ya ba
1: kwara ng rivia ya khalas amal fagi den
0: an nan kwara fingi na ida biya ban bele na ka ba abastane ya el bal dor o woni jelle do yin ya ga kurone dio ana mara awles elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka ba sin ani ko ina yere ngan na aba do al akhiri
1: ni jalun sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
0: abang ngal
1: ko ina ka ni ki ndo wala siki ndo rasi na amil nga ne ngwa ka tabe inde na tare ya un songo nga awriti ne ji na nga jawa ne ji na nga jawa a sadeng ni kwadi nga rogi nan kai kulage ba wala amma kulage ba wala uwa kulage fa kina ma illo si ko la lang in kwa ki al ko la nan dai ngore si kuro kani din ko illo long rila ke wala jidi sur le zadu idi na ba marat kama jibara hadiya mungkin nanin ko to le runyin
0: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang a tong eri jegile na majenna ma
0: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam na me njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
0: al ele duon ton jegila
1: al ele duon ton jegila ile bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me indeni sare do na me ngwa garo ge lazim ile eri singan zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolan erijogi na men ko karu galwe e ilalongan halawa ke o la yir kana men ko karu ka sinan albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu biyon en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko sije gel egal malu na ka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fajiani ja jambana ma joni juru wala lazima sa majanna din ko si ja kangi alan din ko si jinjalun ayal iya jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
0: man
1: ki la dora ndaran ki sense basilong ki al uto ko inna kauno korong
0: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwainan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den en pago wala den juru le ko to abawa ela induite din ko sai je na juru le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan wayin na ki ela wayin al ela duon ko ela kwe na majenus pa songa onus beto wala jenga skeba na kia skeba wala gal kurokitas ke bangis ngisin kwa iya kal ele ungi ne inna ne nang uronas e inna inna ngais e ngabalang e inga no mo dogola ge na fal kuritia bi innu yane
1: ne ki dogola ke indo ne gengel ma ka ba ge e real ji inje gila.